0: with funding support through New Zealand On Air. Complete the application on planetaudio.org.nz/makeradio.
1: Ko pro kala male afa ni te ko unua ki am he pole lulu fra ho ko ho wa ua i he fiaf monite o bika ko tonga pe e fitu fa no ke i va fa no me le afa ni te te kala mama wa tuai ana yongong fa lo to fonua ka ma na yongong me to pole anga pe fo ki ke na le liu mo fo tu tu ana i potu ma u ai pole anga wa nge ko ya ko wa ni sila me i mo ta u fa na u anga ta ko ni fa la o ke popo o malu e ta ma ta to nu Kaiuma nga hi mea fasosiare o tau fe'a moia e tau nofopaia i fanuani. Ia fafanau kereo ferenite.